0: Chito netai nekikure Geoffrey. Geoffrey. Chito netai nekokwak 36,000. Geoffrey. Geoffrey. Ongoleng my big taman chibo 36,000. Chito netai kekure Geoffrey. Geoffrey, yamune? Imyano, Geoffrey? Tendene? Kai ger nen simoi ngu? 36.
1: Acha ki Jesus, atiti kyo ro, atiti kyo ro, atiti kyo ro.
0: Oh, gime ngen?
1: Akya mungu.
0: Kai nyor waira?
1: Korawasubu.
0: Kai subu ang kabisa?
1: Ako acer bunga ni ong yete nga ni chuta siya.
0: Yes.
1: Tama ang kita ulit pa dyan niya ko kayo.
0: Kayo al jigan ko kayo na
1: kayo? Kung kayo kami sa itun ko na kwa magmahal na kaktar siya siya tinye ko mga tinyota kayo.
0: Ay na kwa kya luna eh. 36,000.
1: Kung kayo kami sa.
0: Congratulations.
1: Pambiyo kino mo haba yung mga ima.
0: Kung kasi?
1: Kaya lang yung mga taray niya ng mga ima.
0: Eh? Kaune wanga ga Geoffrey?
1: Acha
0: ni. Hey.
1: Kababio ne
0: taira.
1: Kabisa.
0: Yele saru wo Geoffrey. Saru banga nga.
1: Saru.
0: Kabisa.
1: Kabisa.
0: Haya. Pas. Pas. Nabari ndiye yo. Guru chitage. 36,000. Kagile pango geni ko, ingo geni. Amay big taman, to amay big sogol nguno. Amay big sogol. Ticket tit ni al chini gay. Ko ticket number six. Number six. Kuku, niba 36,000. Pig, sogol jom eh. Pig sogol. Amay pig sogol. Pig sogol. Nge kasi nagile choice. Choice. Choice. Jace. Jace, we. Yeah, Muna, Jace. Imyano. Tenduet, kai gerne. 36,000, so samogla. Congratulations. Pongezi Joyce. Une banganga eno lona kinyi? Ko une banganga toriti?
2: Achilila
0: tai ko siru. Ake siru gachilile?
2: Achilila.
0: Pongezi retuani. Imira imigoru. Kongoi congratulations intend with Joyce. Amay big CC tai. Pick 8. Amay big 8 to daddy. Pick CC. Pig 8 star 274 hash kimache pig 8 pig sisit pig 8 pig sisit pig 8 star 274 hash star 274 hash kimache big 8 magerechi daddy magerechi ticket number 6 ticket number 6

0: ku ci tanu re chafet ne bana di tu mission amay ci tane ci tu ñe foti tay men foti tom goit foti ani ga goit foti ci tane gesi bi ci tu foti ak ne leg moy bi mut ki ma ci bi mut ñor ci ga 16000 ci ba madres ticket tik na ba 3 ta ci fe me good morning Hello. Hello.
1: Yamuna Sophie.
0: Mesia. Yamuno Chitap Cap Columbi. Jose.
1: Ah, you bagit
0: Chitap Lelgo. Lelgo? Ah, Eliud. Yamuna Eliud. Yeah, bye bye, Baba. Kungwe kabisa Eliud.
1: I'm going to go to the house.
0: Ya mong ko
1: yusubi
0: ke leki
1: ngeti
0: mut ngeti mut yo tambanya tatau na jamatu yes
1: I'm going to go to the Gloria Man.
0: Aya gimita na gane bare mama mama ma kameta mashabik
1: I mama yao mama
0: makai mama yao baga chibli mama yao in
1: chipchoge
0: nini gigure rail ago mita no te ne gibare kigure no gibare rojamila
1: rojamila
0: gibkoske
1: Ah,
0: so mi je ne gele matiange pondi. Ah, matiange, mi matiange. Ago mi tena ni gibai. Kimi chini ni ni giba pawaso. Ni giba pawaso eni engap sabi. Giba re pingwa bushene.
1: Asa ni mato gumi washi jose.
0: Mangele giba pingwa we.
1: Ago mi ne gele mukule ma bata na ge uti mukule ma.
0: Amukule ma tebit kesh. Ago mi sole iman. Ani ani ani oh ani si biwo ta chefe melo
2: ta chefe melo
0: hello
2: yamu na sana
0: bye bye
2: Richard please ngumu meta
0: na karibu sana Richard
2: na ngeti kina na mesa mulia kati Abraham suru kilu kwa nyore
0: yes
2: kete banga tu
0: yes kwa
2: nalanga tese gutetu
0: Yes. Ile tugul kongetyo.
2: Ale kongetyo ta uto jona na ngate se buti.
0: Kongwe missing baba nyon, kongwe missing ta chefe melo good morning. Yo.
3: Yo mune susi.
0: Acha mege weti na ya mune eti na.
3: Acha mege kamme ta ita no liu na balel
0: go. Ma no ta lga uti ni ne liet ni balel go go kalyan.
3: Nenga ngola ya da sin nyangu no ne baulim nanjoli.
0: Inye go sin nyangu ni ai.
3: Ngu menge.
0: Isin yangu ni ai.
3: Kena leje bang ya tomato to koru leje mi yo.
0: Yes.
3: Ang ya tema to nda ke malle.
0: Yes.
3: Ni daga briel ba nan dile sagle ma uti ni ene rin ba mo lo na bale tune ne gabsa.
0: Yes.
3: Ni daga uno kyo sagna na bale ma uti ba at ke te sia ta ta ti wale jin ga ga ta ja ba mi ye su si.
0: Ye yo to ga yo to.
3: E ya ji ga to ai na ma jela.
0: Yes.
3: Agi ga to abruste ta gin dinga to
0: ga gale gale gale yetne
3: yo susi
0: kitenge kitenge ji agane gile debe mukule magesho
3: ange dugul ja susi jai mu ai jago gi ta tai lag ne koi gane ta tungu no si ni
0: ngele ngele ji ta ne bare debe mukule magesho ko ka go ngeet koria kabisa wetne
3: kina ra jamila gina
0: re jamila go sole

0: Man, mi voglio ne che le roccia mila. Yes.
1: Chi voglio dnasi di domanda?
0: Mi temo con le ma. Ai ne mugule ma.
1: Ma voglio?
0: Mugule ma.
2: Yes, sir.
0: Chiam che?
2: Voglio me che.
0: I gatti ne ti nai no li balè algo?
1: Nandi.
0: Nandi. Eh?
2: Ah, but le gatto oce.
1: Susi we.
0: Ni na ga go gatti ne ti nai.
2: Ngoro ke gat ke.
0: Ai ni.
1: Ora tana ya mune. Aku mau bertanya, uno ongen saya ulasin yang berbaca jadam.
2: Iya.
1: Ongen saya ulasin yang berbaca jadam josi sih aku ekor ama jodoh betik itu.
2: Aja, dia betul suka kamu nih si firma nyonya saya tetap sebatang tunggu.
1: Oh aja.
0: Bucia, sab kisah kamu tiapet mukulin magesio.
2: Oh iya, oh saya uasa.
0: Kisah kamu ini sab kabisa iterter. Cabeça?
2: Eh.
1: Tu vive?
0: Yo, etina.
1: Aguinho
0: na de baga tá din que la suzi a menino né.
2: Kungwe
0: cabeça ga gota. Vai pega t-shirt mukulima. Ongoi sai, ongoi. Kagi tebe bi cabeça chiki Suleiman enion cabasele que ter. Mi chine que le pingwa pushene. Ki katega chine que le pingwa.
3: Pingwa bushe ne ko kichoru en yu kimakemite tugul kapsabit en
0: kapsabit inon akot in akot chichi kipoin kerichek nekipo kaun
3: David Brigen
0: Daimoi
3: aja ngapa wendi taon ngetuitosi ngapa
0: ali chemu elima chemu
3: alima chemu kochomeke mamiti lolwa
0: miti lolwa yo
3: miti lolwa
0: agameta mashabik rael
3: agameta mashabik mite mama yao mosuriotio mite jebiose ne tebes
0: botkaruli inote na botkaruli jebiose ne tebes
3: jebiose ne tebes
0: hiye giko betia bichoa iwe
3: mita agor subeda jebchiri
0: subeda
3: wami woyote bako Francis moti nyuna kiepkin gumi yaba mungilwa
0: ya yaba mungilwa ya na agine kabasele keter
3: Avasele Gater.
0: Airline, Kiptorus
3: Airline. Kiptorus
0: Airline,
3: meet a Kiptogram, and you know, Bonjogio.
0: Never Bonjogi.
3: Oh, meet a Roda Garayota.
0: You got in Ginegale, Jobri Ramuta, Inga Jobri Ramuta.
2: Joffre Muta.
0: Jobri Mutua and the Bay in Cap Tulua. What did you have in Diggy? Mugulima.
3: Oi.
0: Kale Giteng Ginek, what did you bring up Tulua? Negitu ke apa antuk lo korab roh jamila kasar aje. Aku tin tapi new millennium. Aku mati bayang gusume.
2: Iya Susi.
0: Iya muna Jobri.
2: Aja mereka kabis aku ngko iya kita bayang big yon itu aja lagi sabeng kita sih. Inga nilai Susana.
0: Ikan mukulima koro.
2: Mukulima.
3: Susana.
2: Jamge mukulima.
3: Emge Susana.
0: Jobri na, bare Jobri ka Abdulwa.
3: Oh, Jobri ka Abdulwa.
2: Ehe, ya mune.
3: Ah, bye bye we Jobri.
2: Iga tu ambi no lamba na ndi, iga tu ambi go to bot Carolinon. Superda. Biten min, eje chang bichon me, chegi go mai go loegi tu en yu. Iga tu chegi leki makini ga bichon ge mi utul ga basa.
3: Aku dia juga lagi kau tu mo.
0: Iya, aku juga
2: lagi kau tu mo. Ini tadi tanya kita mau bayi siapa ni Susi? Kita bayi siapa sih? Mau sekem 30. Kita buat din. Rojamila, aku kita bayi siapa sekem 30 ni? Ibu kau ini.
3: Rojamila, aku boske kau ni aku.
2: Boske ni bagaikan tu mo kita mungkin tu itu sih kau kau tengah ini C170 Motorola. Kau lihat apa isian ni nona sakem dati tu ini.
3: Macam apa cegi apa isian tahun itu Motorola.
0: Motorola cegi Atari.
2: Gigi Gabriel Susi, Gigi Gabriel kau tinggal kau.
0: Egi muda kau.
2: imute ba ela ina gigan la la ni tere singa le so ama le dik tu su sana
0: agoti
2: ko ne o ama makini be tu ne mye ang ne sira nge ta jesu
0: man
2: ku na ka ama we ki wonge ji tu le za gongwe ne o
0: gongwe ka bisa ama ku ga ne ga tu le mye he mi god mate pa ku sume cholio he agoti ne debe debe millennium nixon order gap katet eh pike giba ogut kipkur ya sms pike wiki giba ken kabisa kimichini gibare matingwany matingwany mwenyewe agna la gasa ningune matingwany chamge matingwany ene le mi ene lomba gimulot eh matingwany kimitene gotine kimi boya tagene giba gericho ni giba gerichi kikure ne boya ndaniyo iba londia niyo ni giba gerichi boyo ni giba gen eh tamu chorweta chefwareng chamwa ngiti ya boraste ubike kaba kweza dadi na hata nigure chavet pete akita nigure ne Silas miche gijan Bius ago mite jita nigure ne Penina Ronis akip krui congratulations pongesi sana congratulations pongesi ta chafe malo good morning hello yo ketilo eliud kalia
4: Ah,
0: kabe greti kung kaya mong kaya yake. Ay, kasi susi, mga kasi kung manasusi. Tayo kasi kung
4: ang
0: ginis kabe sa jeep ang niya. Ay, kasi nagkakapot niya pagkakamit talaga tulong nito. Niya tinatine. Kaya ko nere niya kala Yes. Yes.
4: Elena mukule manyo.
0: Bye bye mukule ma kabisa chorwe nyo.
4: Ano tala ako mantanyo.
0: Kago kalo amit kalo tinye tungo
4: eh. Ato hindi nito alam mo kaya
0: pili. Yeah. Nene nenda tapos. Igo le quick recovery.
4: Igo le di sa masapunye.
0: Yeah, ang gusto.
4: Igo le mga bago mo ng mga mukule ma.
0: Yes.
4: Kailan ka ako kung kita na iguro tayo pa kami.
0: Le ni gibanda ngoye.
4: Ile ngure le ndorobo kambi ne kujida.
0: Hai ndorobo, ndorobo ko mi chips yo ni ndorobo.
4: Ye.
0: Ndorobo kambi le. Ye bangi ji joni o gi bai gi ba gi bai gi ba gap jongi gi asa gari ndene gap jongi. Wangi ko nyori taya. Ha
4: ni ko tinga tani.
0: He gi bare ndorobo kambi le.
4: Ko mi ngure ti ga kambi le nyati ga.
0: Ago mi chite gi bare polisio. Kibare mi polisio.
4: Ee ago mi ngure ta na koja. Toran ni baga nora
0: ni. Ee gi ago mi te ni ngure koja.
4: Ee kana koja mwenyewe.
0: Koja mwenyewe.
4: Ah, ago mi ni te sa ngure ni la ba poda mwenyewe.
0: Kabisa.
4: Eh, yo beta ya yo.
0: Ah, chakima se ke chenga nyun.
4: Me ke chenga nyun.
0: Ki chenga ngi nya, we ke chenga liet. Dia macam aku punya mi nak macam aku punya aku tin aku cita apa keti? Mi cita apa keti? Cita apa keti? Kebare in. Ya gitu engkau mutanu bisa tami sirawi. I lagi gigi itu tau nono.
4: Ada yang lagi gigi itu tak leh tak jodoh.
0: Gigi mi kamsa. Tiada muka lelda cica awi. Cita apa keti? Ayo kau tuan mi. Kau tua kamsa. Kongo missing, kongo missing your way. Kongo in the Baman, Kongo in the Basavon. Touch FM, hello, good morning.
5: Zana.
0: Yo.
5: Yamuna, Zana.
0: Ah, bye bye. Yes.
5: Yes.
0: Kongo missing, Kongo missing. Touch FM, hello, good morning.
6: Yeah, Mune.
0: Ah, bye bye.
6: Listen, Jeep, going on Ness, no give up.
0: Pass, not a night. We listen, Jeep, going on Ness.
6: Yeah,
0: what Jesus care? I would
6: Jesus care. What keep Castandi?
0: Me, Jesus care, and there ever I ran out of it.
6: More.
0: Jesus care.
6: Ini itu mana Rabi? Kita ni kibamata tu ni kira rutin mu ya Allah.
0: Ata, rajis aske ama. ndereba ya tipsil joge da atari ninge narebe
6: mangong mungu
0: amuawun kimi enjita de kibaro reti uni awase lirono
6: ose lirono
0: kibleel mwai
6: mana ile kibabi chon
0: aya kimi tenin kimi ni kibago rabin karibu tuluabin kibsigis ni kigure nin kibare neo
6: koblo chagiche
0: I'm going to go to the house.
6: I'm going to go to the house.
0: Kina ni ger ga gondongo igere ina ile ile gando matiasi mi tobias batai kwerte gere tobias kunyu bele na to wur
6: za
0: go ke bi zil zil jaget a ne biki ki pagin jo no chaka ki bwa to dadi eh chiki pagin kabisa tbt drawback thursday petu no to daga ran ne ba kwangwanga si eh pongo lung ni o obot yemingin pongo lung ni obot yemingin Yeah.

0: customer taikoshek aeng ngwany taikoshek aeng kenai kele ngo newendi ak teta *274# ticket number 1 ticketit number 1 teta o number 86,000 teta ne teta touch FM hello pole kidogo dadi touch FM hello good morning bye bye arab langat mnyo gori yes customer ka blo liondo angle buta gori ka bi ko langa
1: ya
0: ma le ji kwanda bi mangun sam a jabuni wolimba ye saudi ibe
1: kana
0: to ya ki
1: tuago
0: ngepi ngepi musa mwauna miki na mesa mwa ningu
1: waje waro ne
0: eh
1: ya tuambi ya bamaraga
0: yes
1: ana mengo na nyuma tu hada lenge to kwanda nyoni yo chlo chai gar wai bu ani agara abidi re pukire gar jana sa bagale ta nyuma ko bagale ta nyuma na kielu le ndebe
0: yes
1: kielu abu zilio ge ta ge me veri ta ta butan
0: tuguli le ne Hiya. Touch FM, hello, good morning. Yes. Kipkuri SMS.
2: Awendi kanyone.
0: Kipare Kipkuri SMS.
2: Kwa kwa korona mungu kawa bara.
0: Yes.
2: Anga andran kawa bara ane.
0: He.
2: Kwa ne, ane kwa matisi mungu kwa wotimu.
0: Kiba SMS ay Kiba SMS
2: Ane ko jere ga bisho ba gudu 91 89 91 92 ko gimyon bitu
0: Yes
2: Ko dijiwa na na ko gimyon no la tebere ga ko na ko gimyon no tsin to
0: Yes
2: Dige da na tega ko ni eh
0: Ma ti bisa ite tege
2: Eh a kwa ga ngwon tu ko ba ti ni ga bin ba uyano bin Aba la ngong tul.
0: Ingepi.
2: Auto mi bangun, tadi tu asik era mau nyana tu nyana nyata au tiang ko ngete lu limpa ka ulu.
0: Iman, iman, masih nyo.
2: Mabe wa ni.
0: Yes.
2: Auto mai no tu ang ko ta mene no tu na ka au ka wa tai ti ti kata sa.
0: Komalo.
2: Very soon, very soon.
0: Itu tai ti ti komalo.
2: Ngaliang ko no, ngaliang ko no. Tu Kwa tu jaga bar tu gule, mami neto guru guru.
0: Mami neto guru virus?
2: Mami neto guru guru ni nae lekio
0: is in ya sini, is in ya.
2: Asin ya.
0: Is in ya.
2: Lihat ada orang uang tu.
0: Kungkui.
2: Kungku nak kau kia acil, eja kia acil. Kwa tu, itu jusio sih, itu kau kumi kuan tau lisi.
0: Mami, amace lebat tembik muta kira kah lebat kah nam desait.
2: Yes.
0: Yes.
2: Yes.
0: Yes.
2: Yes.
0: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Ako ya nitan taiko sekta manak siti ko sirili ep studio mo chobo ko techi nungu ne kyoto chokororan chobo timon meliak bruspet asio testa tuan kibagenge kungwe ninye na kaibu an tuan kibagenge chito na kwa teta ku chito na tenu green ismail nipo 018 congratulations ismail teta na tenu po 86,000 and ticket tit number 1 kungwe misin ko nyan amagun kiage tukul nemye amagun kiage tukul nemye tienda na mwagu lelene Kule lo liondo. Latest Kalenjin audio. Nibachos pat karanja. Eh?

0: koy Nairobi ku bari galande bar weer bar ko ya ko ya kityo amuni maybe ko im igeling ni yer ko be pande ko non ko maybe lakini ko ni en ko challenge on ko bara ni man tugu tugu ba mungu ni magilene ni sin ka serikali ju tugu tugu ma tugu ko ngi bari climate change cha ni ko si lo ko wala gemet ko ko go hitene go kurech ko non ko go ngi ache ko bari Koki analysis ni nota gungu nora atugura mi transoya aga mini bwa sigisho ra ko tagigire kele ku bigundo no bande asigigire ke supporter farmers ki toret pichu yo chigigire ni toret ta no temi ko ni nguno ni ba ni sign ba ba met ko failure et ko yen na nyango mi ngwe less than 10% ku gindu gericho lakini naroke kumi around 12% lakini ninyo ni bato alisoia kewa nandi akwa singishu kie ngalole nubo 40% yona igiri ili akoro yoni tangote uligure na nyini the food basket kora asi igiri kiyaki kie walake gile nonge mitu kala kora asi ngoliani kumi noni so unotan so kuni kia assessment kogo kie serikali gile ya mi rasu kabi chida kogi project ni gele en shodre ni ne ko rasu ki investen over 50 million bucks en long rain so lakini ki yere gele rasu kwa ngwe nyako ni 36 million bucks ko en protection jugo ge ko en long rain en shodre ni nyo ne ko ile gara milino ko rasu gara kabi gara go bu gara ba de jo lakini ki so for the peta gele ko garnita amu waage testa en akaka chogo wa moyo ngalolin ngale ga minse tabade ko age sirion ko agele ne gini yo chini bi ga temi ki baganya aso ko alak maisha ne nyuan ko gimi ga wal maisha ko ge bi yo se lagini mi da wisa mo bete si yero wa ge na tu ka la gele onge min ko fi onge de la ngale ga chai ko na blai chai ke ba ngale ga avocado ake ba ngale ga tu ka la ki wi ne chuin pare tram aso ko nget ko improve nokin anako ko walak so beta piga ka akte bi tul jo baganya aso ko mo yo ngalo le gitu gele ko bi ki ma chi bi ye ako bi yo so agi bai bi la ke no kara iti jara bi se go im gorio so wa ge be go agi ko ga ge kura chen da no amitu ai su ketar ko go mi go na jo transformation agenda ke wal ngale ga to mission bo go le jin ak ke bat ke nya tugul asitun ngi mondo ye serikali ni bisu kala ko ge wona blind pigap ka ngale ga so bi nyuan ako so cha ge ke ku no rabi se ku mogore ak te mi go tugul ke baganya so wa ge tion so lakini ne ne ge ro le ki terteri amunin ki veri alat ku gu tele le serikali ye le ye ne so ngu nete ge tare tu ya no enti ba ki assessment ak ta ge ke ge ge le asi ki tare to go ko le presten ge ko le ko lo bo ge ro le ge le ni na le chu asi ki tare te na no te mi
1: Taribu sana PSK talking again Golani about missing transformation of Obiga Kenya Apiga Buyeta Kolenjin Agoyenko Negit Kogi Gomang Economic Survey North and Bongalega Kofi Kogi Gaborgole and Volume Kogi Gandogericho getting a negative 4.2 million kilograms Kimi number 2 Nyeri getting 3.86 million kgs Muranga Wigi number 3 getting 3.65 Koen Kasarata Gingomang Kogi Mitai Kirinaga and Quality Kepa Kambu Age Wayembu and Nairobi Coffee Exchange. Lakini ni kubale toa hii mkogo hibuare negi twigi shiwa nchaka kumanda kogo hibuare kule and quality. Komita agiricho kebwa Muranga kebwa Nyeri. Kwa hibuare chike kwa misimu nalega apka weki. Mwana wale tos statistics chutok kwa na PS kubwarune. Agone nega cherbi kapko lenji kutako testa and kwa gimite nungo higimite nalega apka weki.
0: Okay, kongo Bruce. Amu chukono na mwe kongo itemi. Temi ko temi ko gi na sergali ni bara rutane kulle ngemwa kaya ago chigi wai ko gi ko pore sergali o pore na gi temi ko ko ngoga ka ge ge ra chenda ni bo temi sit akhele eh ka ge tarna le ga bien bo le ama akhi te ge tarna le ga kiswi ke bu chot te chot ne akhi te ge bu space au ga ge mi du ga ani kile suwi karimi nsaguni akia misigitu hii akimbolea chui hii anitumbi tushika lak chimu chimu wa mimbolea hii kwa negini sabi mbiga hapa temik ako ne gini sabihin so sana sana pick up kalinji keger gele ne ke ay uchunguzi eng umunyek chibo ka akalak akeger gele tu chungemi ninu lin ako oin o makene nyuan mabiguen dunia ni ugu no ni rubi won ko mi tu kege mare uibun ki mache namba se chan keger gele ne gi yo ji ge ay asi tu bi se kalage ko mi gi ne gi saben ku ge bo li gi sabta bi galak mi bi yos ji ala ki gi sab che che ti mo go ti ni tabu se chu ki ti je cha bi galak te mi galak ki muga keger gele bagawe ge ki ngwa ke au chungu se ministry ne na bakra ka cha keger gele rutos ka ge nga rutos ga le ga bu bakato nga rutos ga le ga ma academia nga ngalega para tram kuru fruzenga aho mi chai chama chi in the line ko in the line chai aga itagi ke ke butugu chu bar ko fi hawe chu cold amunga wate ko ko da megini le une ga wanda ni igere matutu ti chege ni matutu ki chege ko ga wate ko ki gisir ge le sku tinu bulise kawe email le iba ba ba ba man en giger gora ko tuku julo anyi dege isege ibe ni dege isege iko nail ba man amun ba ndi azmo ibe ni dege ite sanda une igere le ka wa ndane ko mingale ke chungwa sanda mingale ole mi do last ko ke mego ala ge kono mi no ba eme ko ya last ma ge ibu ndu ku ke bar cash crow me ala last ba ge go mbi ke og tuku ba man ko ingeger ka ha ko ndege re sana sana ole grobe kinano we bisyo abo lonje ga we ge no ya abo to ligi bar ki chawir ko ligi bar e no ligi bakri chu akan da o ligi go go ra e no ligi bakri daga ko no bore anno je ni of login ni of ka we a le ni che chu ko na han ke mo no tangi be aga o bi por ye tu mujot ke bar wajme email ne ga wanda ni ko mo o ko ki tono ko mun kol ka we ki ko kol sabit kawat ko nimi ne karata ke ngna ka we ako meri inyuru milioni tengenye ya meri ka wanda ni ko nimi ne inine once ngo ko ke nyuru mbole angune e serikali ndi ba president Ruto age itya imine bande a echege age mine nin gelege mi gora in marako echege ko igile chon sku imine kila kenyi so achi I o not in bole agila lakini ni mi ga we imine once a ko buke ni se alu wo gola ka we so ngati mine ku no ko get ho a push climate change gora ko toret lakini niger production wagawe ka fali no wagawe ku kini ki ko halbi ka lak cho ni ki ribi ala nguni ku wure ko tege si ni ki amudi nyara bi sek e ma ku bet ko ingi a uchunguzi kimi ne kawe ke ngiricho kimi ne kawe ke nande kimi ne kawe ke no wasingishu kimi ne ndo soia kimi ne bomet kimi ne naro ko ndawut ko yir ko ko to bay murwa digir ni ko chomji kabisa temi sibo ot angata baragoi ko ko sits ko bingawe kimi ne lubar so ko libo narok tugul sagamian kimi neno libak takich kimi ne mauche kimi neno libar muruti kimi neno limbo in nginyo yuengu na sai no babo amene ko ger merigi motigo ligo goy gabe kinyo ge bako noin kimi ne gabe bo ne gabe ne kitongu ko na go te bigule ki gali agoro ko tamo ali ni bi kimo ge misir gali ko la bu ki misir gali ko mo ka kitar pige so amma ta mo ke mwae olugo ku ri tagawe ko gi yi na goron al ke mwat gi chono ke mwa mwa ngiri cho ke tam gi mwa gila ko pige bi a kuri cho joki o ride with speed awo polish nduku ki gitindo si gere gi chakta gondo nku ni ko te letes tu go do igricho ngawe ko kire ko tinyo bo 6.2 million ko sibinde ba negit 4 and momino 5 in grand stock exchange ko within ko ngena lale joni billions te buane ko ngalale no over 5-7 billion ko chona ngobo stock exchange chege to me jo direct sales so ko joni chegen ko economy ni nyoro le migawe oko nabla ingawe ko beta rambe beta bananda agore ko mi chito ko koso na go ni gora ngale chubo ngale ga baga cha amuni dogo yeru ine ko go gitinya chigibare a plan for vision like beyond 2030 ke le pichu ki ba Singapore che che ki titano Singapore and economy nenywane ako chigibare the first world country ko ki bende tano kugolo hata alamu ndokugegir konge ngalal kule kine ya chige fixen kutoma chige ba Singapore araka anage bichiwa first world country the economy nubwa Kenya kule wa chige fixen ngalega bakir kacha kile ngalega aptimisiti kugono mituwake pijo ndospi asu wakwa kugono wachina chwa ituga lako kuhibulisi wata na imba alimu kwa chwa yabisi ako kugono stability about the country kita abanye ko gon raw materials je ko isiye ne industries alak nguno ni nyoro factories wa chai ko mi factories cho tanga amuro materials bo ko bo bar nyoro factories bo ko fi ko mi te factories cho tan amuro materials yo bo bar ko kita ke no gon wara ngale ga bakr kacha ko gon ngale ga je ko employment ni to le mi ngale ga bin industries ko hi ge sirbi kita ko transform the economy wala economy amuni ni alda tukucho in dollars kono go wala kse ngale ga abje wara exchange rate oko wala kte economy oko sirbi everybody esubui ko mi lo go lakini ko kile 70% je bo Kenyans ko ngale ga agriculture imuche go transport le tuku tje lori ne vedu muche nga go go go sore rabi se kigo ka alta en tugo ke ko mi mi ni go bare mi ne tye ko factory so 70% en ka ko akaja ago ni sirin men jong bare ko kisip detail ko nda ko nam ki nam jite mi kim na to ni nyane ba subuye o ke ba ke ba isi en ko mi ko go go chi to go ko kanam development wa kaja kage nam tugul amone nge na gut ke dam jite mi o ni ma te mi gitio ko ge so ge toret a go ma te mi ko gir ko le kin ga e nem ba ko ga bi faida a go ben ma go rata te ngwe ne ko be ni te mi gi ba ro ma tin no ko to ba yero te mi ma tin ge ga me toret ko be ni ba ro ra ko amone la ma ko si to bare ni no o je bi to bi ko le tuga na bla go na bla la gin do gi gir ngun ka kin nge na ma ka cha gele ko agite ke gerung ke no chuwa chuwa chai goro gindele kap chai
1: lakini ko mewe no na sikepe ngamuna white topic no bangale kap chai piasa ko chai reform chigo inde ko toke mine ba kawe ko iniger geri choko ko ko nam kabisa ngale kap kawe ko tiniger statistics chebo Nairobi coffee exchange ko ga ino ga gonda volume ino ga gonda grain quality ko gosip tuk che magotin lakini nani we kebe we ken buri tap ko lenchi tom gonai ora chebu pome chebu paringo chebu naro ni kawe anagogi bogi kwa chibi kawe kumenyuru big tool kwa kami ni muji magogi kwa chitonda tiptem tiptema na taman taman kumoko metage kwa yomnyo mwano wale tos neno ya gu milisina waka petition siku bitu kero le pi tool chika iti kawe keme kashua gile kagol chitu kwa mabaka akta kwa yomnyo enyo
2: ya siti sina tatias kwa yina kema kutumiseng ile teminda takatuko lana chakatu na tanamu chika kumingawe kumiru kukiru kule kanyuru market na karana akunyuru atupto anakunyuru ina kukiru kule katasta kutumiseng barang dan ngelak apa peti sih lembu kawan yang goreng negara ram. Lain kita ngelak PS committee engkau kuni, anak yang kau peti kira kau mengoleh. Iya negara ram ngelak apa kawan. Lain kau apa bih committee engkau nuni. Jatuh jaga ni kau berkerah. Ngelak mana jaga bih itu jaga mana kau mesti kena mahabi bih committee kat kat. Jatuh jaga program ngelak apa peti kau kau berapa bih mana kau sih bih nonton negara ram. Agar kau pandang segala kau mien. Mana kau ministry mana PS O O ini kau mesti buat oleh kau nyuruh para ini timi juga besar. Kutuk mat, kunci cuci cuci buat suka buat keep negatif kokol, kunci cuci kafe. Tapi kalau macam ni segilan, kau ni cipta. Eh, garanti tak genge. Kau undang garanti, nanti mungkin kita tak genge genge ni.
0: Okay, san. Kau main koron, esergal.
2: Yes.
0: Kita ni pangkane negara. Gengalalan guna production baga kau, engenya. Kau hingga YouTube, kau kaya kau kawan wen. Kau tak tunggu produce ni less than 50,000 metric tons in Kenya. Lakini wongi jutu, ugut ke ngolole nguni, anu wangai 60,000 metric tons. Kiti je plan kile, ndegire plan nebo president kila yengawe. Kuku kile getas from 150, akui wongi 50,000 metric tons to 150,000 metric tons. And by in the next 5 years. Kuku plan nu bukinde serikali kokokile kitestoi kibikitito yano yotana amu market in the world bakabe kometari chitur coffee shop everywhere ngem kombit nguru rakaya la ni ye bichun chumbeg kawe said so kile kilione planeta kokugir gele yoche ki proven ale ki gibore agro processing ki toret en ale ga value addition ki gibore machine che ki ay palpen ji magawe yo che matinye big seeds matinye big esuwe ndege re kapisa ki ni mebige a kron knowledge ma ngol ki kawat ko ene ko si hiri che ki create the awareness ki ne pi ko ki employ nku non in sub county in ward takatul big lo big tsa Jadi berakro prenuas. So gitu ye ne gitu bawali butaman. In areas tukul mi coba live stok ini. In crops gitu ye ne gitu ada butsa. Ko in lain ini tuan ni kopi kicah na ya tu. Kopi coba tunggu registeran farmers, kontrolnya farmers. Aku tarat temik konet kulle kimi dah naga we. Gitu ye guna institution jadi berakalro. Kicah tuan ni aksi arahi berak kopi research institute. Mut kericho gibara gimit nguno kericho lebara kor kit belen ko ge expand ge gir gel ko ginde kay mosi minde wa no thrift minde wa south thrift ako mit ne bolim boy ne kirinyaka mi chwa kaka meka mi chenje bolim bokisi so ko training ne siglo 6 million metric tons je bagi swig asige nyoru ni 180,000 metric tons in the next 5 years chongo kimwa ko ge nyoru no 180,000 metric tons to buy export kundi gone further into pushes go millions of pushes to buy away so after the training agi go to be gesweg agi go to be gora me gesweg seeds mbegu ago me gesweg chongo guru chongo yere gigoitai kegeri choton but kigochi ak train bi kole kigoito go go kile bi go balgerin go ni ko liane ko ero bang kigoito o go ge soil test ak train bi ki no ge mana bo middleman amune na agro processing kawek by law ko mo ye hoki ko go se go mi na le ga hoki kirate bi ge mo ko lin ga wat ko cold so the law is very clear ago kawek ki ko wi chakki boisen cooperatives asu ko bet ko boista ge middleman am cooperatives ko hatta no legriete ni mornatet jibate mi yendi bay bo seeds ni atan yendi atan ni fertilizers I kora ga we ko ba cooperatives ki ba kalda ana ko komedi ber palpi machine ko ti do cooperatives aga na le ga training ko cooperatives ago yere kuno de cooperative movement in this country kiti ko kuno 637 cooperatives diba gawe ci choto ge boisien ke ger gele ko ti gawe farmers against middleman ki ni middleman non na ngora ko mameni chege mi ko ni gora so ci tobe gele ti ci cho mi ko de na ge do mi ko ni te ka chai mi ko ni te ka we mi ko ni te do bagado ko ci cho no ko legi stoi to chi chono ko yon kum gi streamline ngale ga governance ngire ko parati sungu no ne kimache gel ko gi chuse bi ken kenin age gel gel mo akip ka ve gi ai hokin age itya en stoke gi stien ru lu ko gi chapte singer gi mache ge ben line no ten ne jai ko ko gi chap ngeli banne ka ve ko ko it na gine account jumbo ko parati chwa farmers direct amugini ge hago bar ngale ga kawe ku gi mi bi ki ke mi se ni ru ko mo ko me dola ise ki ate ga bi ke ma gora e o gi streamline ne ko wala ga wa ni ge hago 40 shillings a kilo ki ngo lole ni 150 shillings a kilo o gi mache ge wa go 250 shillings a kilo en yu ga handa go 400 shillings a kilo kawe o go mo ni je chwa mo u chwa kenya for your information ni kawe ga kenya ko do en the world engale ga quality so it is a market ne here give in the speed magigo ni chito space amungi ngine minini and transformation agenda ni bo sirgalin so ke mwari obo mana no bagawe ago amacha en kare chambi ga college onge mina mitwa ga maje kyame aktu tenja mo ya ne pa si so obje is kidog do na ni aldes lakini onge mi gona cash crop ogo ge gele cash crop chigi so bin I mean the ones. Yeah, me guy, okay, because the guy, I give a rich man group. matilioni ko yugurene lakini kawat ko yoni mine kakaki a rich man you are a rich man nindo ito kawat agenge en imbar ko kawalak ko kwakere noib geib kawecho.

0: kabisa ka chai chama factory ya tukul aso katae be wa kulima questions goals orende amu magumai play game ne burag ne director kuma tome ko ma ko lugo bende ta rabisa kitinga no maana ko yir kora ke lete cost ki ka katar na le ka chai kora ko bi ta sitime sitime ko mi barag ne au ki mi ndio kuno factory sa lai ko ki ko changan temi rabisa ki inde sitime kungu no no go yir go gi Jam starting nang ya hotel wa setet nera ta sogol ta man go goto ku ku ku go empower go is timo factory si chon jang jombo chon jombo kricho ku mite ni wa bome ne ge mache ne ne ba kuro shuno lakini go kleri ko gi go loli le ge baisien tenwe hydro amumi ga turu ya tolre din ta ka tabage balla ga turu ya ta ge ge lionin ku ke ngalo lak tenwe asu ku ke tape ni ndo ta sitime ne wa factory si chon baga chobo chobo bo me tukul ku inji put ndi ga su ke mi ten ni ge ko ki ge na mai tro ba chi put te seta e chi put ta ka tu mo factory ku yiri ga sab chocho kor ga ge nyu ko nyu bi tap sitime nwe amu ko ki ge ro ne bo na ba gricho ku ngi ne ngi tu ngi tu ngetu sitime tage ne gi muje kaldechi ta ki kaldechi ni consumers okay ite go barabisi ki muje kelbaneni denishe ke ba factory ko yo ngage ta denishe ki ko ne ko dividends che gi tesi farmers gele mi bonus ko bonus okay mu ke mu ben ko ngete ne gi so mi loan si gele ba bonus ni me gi le go ho mi ngolo ni chu
1: yes
0: ameni le ga bodu ke u ne ga mo o go silinga ta ko ben ga le cho no amu ka tegenu ba direct
2: at link with ps go kt no banga le ga pona se ko go bit kora cartels challenge nin ko ba ti ko mara go ga project kanda ayu go lenji go ko bit por ye teno limba in ele tam market ne tam go be di chai chacha ka ni tu go te bichene ta mo gele ne ne go ya sergal si bito gero le go tarit ko ba ti chaga mai go et kemut ne gora ps ne Nego bangane asukubit porion go gabiteno limbo America ak Middle East go go mo eglen tam go chai che chango bindi uni tago mi gora bichogo na boliga bati imuch ko ko makaran be ne nyone nda tos ne titu tikche go nda subit ka tresen jota
1: yes ibalu jota to le bueno PSK na mengele tos ago gigo ni gigo poko che tut mesu go ministre na tanaba agrikacha na batani gere gele kasen ya te bing tugla na kapati tul en kemi tap kenya ko manale mengele ago gigo ni ko iba ki wan ko netia ago tos to i misani gora kapati ti mara tongo serga
0: Kibo ba chonin kofi ana bande ko yinyuru specific ki bare mbolea che specific ki ba every crop crop specific mbolea ko ye jaye ki ku bi mbolea chu ko kibo ko ko ino lo like director so ino li une ko lo gororo mbolea cha to ko kibo mbolea che ki bare slow release ani o tenge meuti ko nyali le jaye amun ki ali ki nye ki ge meuti ko am dos jaye kalian kalian la ni ko kibo mbolea che gororo Ogolion director, single go get to Bullion, call a director, coroner, and boy, let you go give. What am I a leg I've been, a leg I've been, poor you, sitcher. You'll worry it, global things on now, go with a game in a gender. Kerge, no group, I took him moon, no marketing you on road, going to go on your chong of a monk, who naked in your goon over monk, no. Iyo ligenye mpitu tabara amwe kingo nyo kemeut ke kuhi tuku tulini nara amwe nungu ibu kemeut hombo amwe halini kumbo kiple mene ya wapreste ruta ilu kemeut kreso chikitjo kupar yose chuchu yere global war chukwa fakte ne chuko teni mpole andako yere kukitinya aschale leni ya kipa angange kibu kibu cha enough koko wakirak kule kibu ni ntuku wakirak wakirak laini kwa kina industries ya nkanya chama mpole kwenye njahe ko yes mi nga lecho chai ke changi bi kwa Pakistan ang Middle East awo yiri le ota lolo ba ngo do lakin ni na ko lolo ba ngo gora ko yi bi chai ke cha so mo mo to ngi ye gora to ngi ke ke gora yi ke ke negative things amu ko yi ko Iran kogene no variety ra na etera ko peaceful la ni no lugo kenya gene ya na la ni mi go mie mie go go the biggest farm and mi ne cha gene ra go kenya ro boga e no the biggest farm no le cha ga viran tul gi mi ne olimbo no te ran ke ko boyen ko bo ko kenya gororo gororo ya e choto ko bo mo je kitu sa play tul so ko that time committen al amu lazima go be ke u kunon ugal so mele ni le poire moro ti ni bande lazima ti je bande yi susuro lon kali ti bande ar no to urge nyoro so go ti aga ge je yo mi go gal ki dogo amu ni ki susuri ye len ki gere opportunities mi ma challenge sala ni gir le ga sir kali ko ke nge tu no ge an market no china no aga an market en niro no agi tagi yok tata chi sala ko torete en libo Brussels no so ko ya tata marketise ogo tumu no libo na bi na mi pian ogo libo igere western part west africa
2: yes
0: ko ma chai ogo ki ma chi bi sin orat ore to roads en al dag mi chi bi sin road transport ke chai ki na mo ti asharem famas ni bo man ko mo mira bona aswe go yugenya kororo eh ago wo mo ager go itebetu ne to go bendi bona aswe go sirio ngo go bakenye amugo igel go ginde ko ge banga duku ke gime amugo mache ge banga duku ke bure go gen mo ge magit no one pain killer yere u ge structural things yo ngime yo ngilene ngimache ge ke ko tele ge factory ga tugul kimache ke alda chai direct Aghi mache ge le ka kami director si choto aghi isto corruption kosi ge tu ki che muri go ge so igere gune ke bindi ta go ten quality I ba se le ba go ya ga eh go kwala yani tongite petu no ne o tenge ngolo le ba ke no cha e ge ku gi ge bone ke chutu amo wa le ge go gas ke tinye 3 million kilos of ki 100 million kilos of tea chigi mito Mombasa chigi ahu pujwetu chobogi wonoti got kelda ke wonali ngune kuni ko mumi chai yani less than 8 million kilos it's actually 7 million kilos yenge tu ki ah ngi mumi chai so ngiele ngongala chongolole ke ngolole luga ite ngereza na usigisa na nanda na wale kuli bingu yata chongu bi ki wadum za mune chege voice fika sa fax ago ki min touch ago ki min touch mo ki mi yerwe nda mo ti pota chege ke min ke le ka testa na gele en auction ago tanja ke to mi nda mo factory sa ka tugul ko le factory ga tugul pe ta chai ke boga ko ko barak mo gere gune 2.2 dollars per man and pay an auction ko gya ga itu 0.8 gimi 0.9 dollar se gimi ko itu 1 dollar gune kimi ta ago go ngeti ngalech bo quality ko na biga ka line ko go bite na mo mi cho go re history west je ga tira go ko ka tsena ba ga etse ago ga ko be para ke gere ye le ye git ke git ye git nam china market ko mi ko lenji to ba ga ke ko fi akia ba ga ya ba ko ago mo cha ga de mi ga lenji on ga ta sta u no ne ke mi ga etse ke mi ka ido na te ne mo ngom na te ne mo ri mi spuch ke mi ya ngom na no ki ga ge le negi negi ya ne ba ngun ag ne ne ba ku ne ba ku ge ag ye mi ge ge ge le u ne te mi ne ba cha e ta bu se ke te do ke mi ne gi ge ngal ke cha che gi ki bangane kandoindet ki olegi tai ngale ga chai
1: yes yes ni nombari ni registration yes no baga pati nante mi aga ke gune
0: Nwa temi ya chai.
1: Yeah.
0: So koto mo registration ni ngoro ne. Ko en chai gora ko mo gi chai. Ngi le che gi mo lo li le ni chai kyo gi. Ngi le kelte ni 95% ba chai. 580 million kilos. Ko ni git ki etu tu gi. 58 million kilos. Ko ga gi me kwa gi ta go me. So we tugo chume go me kwa jito yi ku gele ne so ndege ne go ke na program ba ke
2: yes
0: ne ke mache gele every panda panda ita ga tugul ko no alugo tinye gi ne ba ti kiosk ke tinye 6000 panda yi se alugo se lo panda yi se ke tinye en Kenya ko ndege ro me tugo wa ki na me gele ngo ngat panda ga tugul ko tindo ak kioski nealdoen chaik asikosir wamama chechobe chaik oeng akosir kichanayat nealdo mandasi asikong'et kora kekon sumek kora chego chemiten yun amu kichobe chaik.

0: Alright, tienda no atanga go cheta go shaka tipto maglo kage wega ke PS tatapul ku rono rono asigo beat.
1: Ana ko wana bruce gaja mta majani jiga mo PS ni.
0: Yes.
1: Asigo ngapo ngapo ngale ga majani ga mo jam jam.
0: Yes.
1: Karibu sana cheta bruce tapul engine dagi ga cheta jaga batang lips tu dagi shaka tipto maglo jaga batang side sumo na tanu ba subu na tanu ba bitu tabani ni sino tanu ba tak tan de rasan bunga tagi ngana sana tanu ba nairobi. Kiburana tu maram le tiga tap sui bagat kana batang sit.
0: Yes, kan ni go bruce ago kage wega sibi keta style himache kijere ka go match kola bat ps kana tago talking about limba trans so iya kitale limba was in issue so kimache ke go in the fast
1: bana bruce ko mangge so ko touch ps ngi be very ndagara
0: yes
1: kasa tanan dari ngi ko mesen ago ps kare so ko be te ge gun braida ana le chang ti but chatri ga te bi ge ago ngi gara mu yan gara na fast ne so ko be nye e ge walu te but ke acha jang ko comments ne gara lakini gini ngi lagre ka jago para inda na para ba ke be tanan tan mangala ka te mi si main ngala le tung jang ago chaba biasi chaba ne ne lo ngala le tan si chaba para inda bana pias so ko be nye aro chaba ke ta kalen ji gara ore ki ta kini ge ngala ka ko pati si et me sang ko tung ke ter ter ko me se kar bo bana pias so ko be te I walu te but ke jang ko me sang
0: chan di chamo ge ti ke to ti me cha mi so go so ge mi ten biasi ni itu ku cha jang so bit ko tare ta yes
1: ani ge ra bare man bus
0: mi yo limba ya ge le le ju en si go limba ti ra to go ki ga ibo pe sho ge swe ga ma ngwa le go na blind sa ai mi to go ra ga le ga value chain si u cha ba che go ano le ga nda ti nye che ma ngwa ni bar go ti nye go ra ka gu yet ko ba ga le ga dairy farming ak tu ku cha jang cha ti nye ga go ba ti
1: yes gar bo yes so ko
2: be go missing go go missing pro again aktim and kaya ngalan apa moyo moyo gongo itemik tu ko lapi tu ga ke ko tep te butigi a ko ngolol wech le ga gaste ko ga tatagi mi ngalal te misit ko o ga bisa a mo ji bitu ne in pesu tugul amuni ne tinye bi ke chang a go na go mi maguti ke ter ter ke mai bi ku te ga se tag na ge le te setane la ina mo cha mo go go te mi a mo go go bi chon tugul ji ga go ke na lan tugul en ka san en in ki tune ne ba sai ne ne ba subu ne ba ta che be a go ga ge ra le ne tinye te mi gi kama unet nano atane ga bay bayit ogira lein a kimi gum yak te mige a go sirgale ni go ko kutuki ba bani je te mige ko igiri laga testa o gara jam de mi mo giti ni man ke chan mo giti ngu ngale ga sigaru sigu gin de lain ka ka sugar cane go te mi ke ga lagu wa ngale ga sugar cane men ko ni ge bare ga election mi election je ge dai line asigi de line ko ratu mi ke dog ngale ke mai in the line in the misiet na ba sagaru line gi in the line ke ngalale ne sagaru ko maya nyuru bi e negit kila wi git ko nyura bi se ki ya mo mi gi lo ne ke wala ko limba ga bi ka shuka ke na ko ngno le chang te mi kyo ki mi ata so to ma chi ginta ke kit ke na ma na bi the line tu nje tu ten je mi ata so so na line le chang ba sagaru ko gi no ngale ga e no lingi ni nguno le boys pokot kondo e le bare pit top le gi gawe a again ki pitch e no le boys pokot le gi abat le gi nda fatalizers kondo ya kiche ke ngale ga potato ak ngale ga bin bin sakak tu please akap igiri le you know like ne go himin a west pokot kondo e bare tra e tige the best bare tra men kenya tugul ago in the world so si yeri machi ye tar go gi nu go mo sa bon bolo mo gitin go mo sim bolo ngurgo lu mie a la le piasi ni ki ang ne ga chi chi mi ba go nu tik ki gororan ni angale ga bare tra ngora so me ya ul me ga sar no go yi lakini amba sa re nje sa ba ga na ngora asi ge ngala gora ta ge ngala lo ti mi a gi net ke a go ke lu ti ki ti te mi ke ger ki la su ki mu a gi net se ta asu go na nge le gi ne na ngo ko e go mo ki ku je ke ko yo mo ti ye bi go le te se ta ne go ye gi ta ga tu la ma go ko right so amba cha le na le a le ti mi gi a ta nyu ne a le bi tugul ke baburiye ta college ni a ba kan isa nyogara ta nyoge ki net ke kele kele so ali no tro muno allo batello mi lo indi o ma chi ne alinji biikab gaa mi emet komi ako mi serikali komi momoche kosich wasiwasi ngele na kobit tugun tuten che kalen konait konage kerwon kokok emet tugul olimbo angata baragoi ak olimbo tigiri ko amoe sawa amun kotokoibe mwesi miat tugu akoini kikapabal beek mi tugun che tom kiyokiyochi tom kelonchin kekomishonen toretet kabisa amun kele biik chemi taban kole lakini en ng'alekab temisiet kotet ako biik chekilekee ko takebendi amoe sawa bakeker ketoret bichono asikokimekitun akichek asikekerkeitun tugul konyo development kuk agenge sikokerkee biikab kolenjin en ng'alekab temisiet kokakitoret komie kitingonomoche amwa ko ng'alekab amun makakiwe ainon nguno.

0: ba ami ko mie sa
1: a ba ti ba ye
0: ta ne cham ke a ke na le mi bi tul ko mie bi ke no limba ka ko mie ha ba le ni bi ka ka le ngara ra ro lem nai ro ngo ba bi ke nga o lingai bo shu na nai ro ara ra ngi mo ne ka sa so bongo in studio ara ya ka ngi na studio re un via ko to mai to ko ga ai to ba sa mi studio na ra ra ne mie ne ma ra Nenye wali zingi ngonol zine mbiga abe me Piga abo riye Agete eche ne me Gongo ipana tumo
1: Naka taka soa lege Atebe teng live dit
2: Yes Kaya ina Mbakele batri gongo Nyo kapsa narubi gongo Nyo limbaka gani So malo ene eche chirani Inge leta mge kose chibi Wanga manyo ginibit Kwa wali wangibit kogi mwe ne Kine kibego Kose kaa kose kukawe Meme chaka so kine kukibit
0: E mero atuwa
2: Mburu wawu chibi mwe
0: Inge le chorwa nyo sosia Ngo kogi ino mneten kikaji Kwa hige
2: Egine
0: ta gara ko kine kora na NPS rono ko tinye muguleldo nebo buriyet. Angandan boisiechin emetab Kenya ko kanai ole boisiechin buriyet kot mising amun in kanete nekanetech tuguk chukokoibwech kobwa ka avocado kokoibwech kawek kokas kora reforms chebo kapchai nelengololdo kotindo ndakikitinye PSS cheu chuton chetinye muguleldab boisionik mising ine ko en buriyet kotokikonakta buriyet. Kini kabarai kora en kondok alak chekitindoi ko kipsopchigei chechang miten kondok chengikochi kandoinatet komomoken kiy lakini PS Kibronorono kokikikochi ako kicham akonam boisiet noton amune singibure nguni kikere kakonyo kongololchi bororiet kokotoretech kokonech tuguk chekimoche akoi nguni kemwochini kongoi ngalek chekamwa kora chebo tiletab kura kokikochi boisiek matingosamis Muriam kobo kono ko PS Rono ko nenyon President nebemetab Kenya ko nenyon mokiribe biik alak konyon kotekwech president echek cheketeche kokeroen en olkalau kit nekoyaak motingokii malik kikesta kokoba biik kot kole ano gaa kole kakoyoto birechik yolondo inonet konomekee motingochang beek kotor kolanda birechik kemoe kenamkee kou birechik burgetab kolenjin ak ikesyi kura chito netom itil kura nemiten ka itil kura akongebakach ng'wonindo ak ngalek chemotot
1: Yes, agere kora CEO kakotelep studio sikobit ketestai lakini CEO komakoni kasarta chamwa kityo bwatun chitab kalenjin akobo kampuni noton nebo Western Seed Company noton kibwatun kot mising kotingei ak keswot keswek kot mising kinaat ko Araka WH101 ak keswot noton nebo Araka WH301 keswot noton kot mising kama chitab kalenjin kwa kumwa kele rurei en kasarta noton nebo petusiek tisaini akoi petusiek pokol agenge ak tiptem ak kumwa kele nito kumenje nitrogen noton mito ngony ako kora keswondoni komuch kora koborie kabisa kemeut kot ko wirta ak magele keswadani inyorchinigei kot mising igas kesutik chotok chebaibaichini kot mising koi temindet anan koi kabatindet kerile kerutochi rani kampunit anan kerutochi kot mising agro dealers chebo Western Seed nothing about Panda Shop KFA outlet anango kibagenget ni jamji god missing Western Seed ko gaita kesweju imije na jajanga ko nitage mu jibir simet ko number 0705505505 0705505505 tonone company nothing about Western Seed company nagale bringing technology to the farmer garbu bana siyo gaga ngana batri ko tile ne utilang arbu gara gat priya da kalenjin
3: netai gorog
1: yes
3: nagat pururi da kalenjol changge ingel ni le yoni ngololi bande ga baraka ku tivine netai kone ane
1: ngulo ma 001
3: kapsa ami ni 01 ba ngi ni sikki koy
1: yes
3: ago rure no nyuru ma muches kawe ku kulima namba nguni kumachi igir weta pattern Aki gile leru bondo. Kiki ni shiki kino ziru. Kiki mi ne bande kiki baro kechan. Amu kita ko karara ni mit ogi os ni ogi rubon. Kung kap kiti mi gile amu os ni tinungu. Ko tom ko it kiwango ni cham kiti ni enda. Ko kurubon kunot.
1: Yes.
3: Ko kuri kurubon pa ita ko it anango it kemeu. So kumache tuku kiba ngoni so ningalane ngale gabaraka pandeg kwa ngulima nambwa
1: ini
3: na mucho to mine gare chogano aku pande chuto ko nyoru ko nyoru mele kano haya kebe ga ngale gabyo kit lo ko macha moji biga ko nji
2: amu te minge lege iwa ile ini aku te example I not a go ma kile testimony
1: testimony
2: Pandi ada ni kuka
1: wari ya
2: yes
1: agle
2: anyi mesisi on mona le une mesisi yes
3: pandi ada ni ku kijam ku nyage ku maras ke ma ku ku biashara
2: yes
3: kijam le ni dige kwanyo inu le kali
1: yes
3: ji ne ka kwanyo ku le ni mieta pandi ada ni
2: yes
3: kapisa
2: yes
3: anyi ngoran gevel
2: ago ku le be
3: ago tinyo ru ku no matinyala ji na kige ni kinge kwanyo ina ile ku kwa ka tesi ta ki miete ku ko mi dai ni ko ri geja no sin ki miete mo ngwe ko o ki ne ku ka
2: yes
3: ko le ki go ni
1: yes
3: so ilu kwa mbaja amu akuni ya iwe ndi chito yolishi ingo mitu amu robtara kumbo kinkit alange mwa gele mi robta kumabit kwa lango bit kuyin misin kwa chie itaimi nge gororo gele nge nturu upande ya rata aptamane kumachungu itu roba ange muwe kwe jembane gu isi bi minse guni au kukungu nini proenda imine Agi sember, kutungwe terobta, kuma imagingi, kuma imajember.
2: Ibogo kirobta kuna baadhi yanda na kuma jebi tu tenta kwa tingi tu.
3: Mama ya pika cha, no tano ingele pika cha angogi goalwell gimi. Alani njoo kuma siku kuma dai ngumu kuma so kuma jebi kike gine gie. Kina kwa kuma chini kuma jebi kwa nini? Ngaleki kwa tingi Patrick.
1: Yes.
3: Sai tage kimo chini kwa tuzi manu presidenti wa imetapa kwenye. Polit kupaman. Lakini pamoja na kura kigiri tu kete zetai, amu makicho tego, ane mewe ndira ubiz, agi ai tu kujiki machi kutoa, emo anu kumagera kwa kuzi, emo anu kubara, ako poishoni kete zetai inka, na kigiri njengu, kocha, kai kichogi, tungo iki elegere, lakini inaomba ni yato si tungo iki, pika chang. Kuingele matinga ame peliot kupambana gelde kuma chigiri
1: yes
3: hiri eh parana ni tinyo gelde ta pelio mumia ge lazima hiri so kinde kuma chigi moji mbiga ko linjin kukugu yoge ago nai gule ago ndandan ko kibuli agi ye tu gujo mwisho kero be utarabut mami chage ko buru mutengai ko ungele ngongolo sobigi ile na latinye mangura jachang ingele za ta kisalani debenge amuta na mgilam ago register ago na na teskure ana ame no limba ko sobi ago ite tul ana mabri general out ai to mount kenya ago ite tul para miro amogi rut kidigi olumi ago anyo ngora ago ite tul eno gamban chogire so ju togu chegulu anyo rugura 7.7 Antebe ngole bikiki tilgura enkenyo kwata.
1: Yes.
3: A akere ale kinyoru ratiptem amut oli akebeta ateben kole komyono 80 kot kotinye bichu 7.7 man to man
0: koni 18
3: koni 18 komyono bakanyele noy kabisi angenyele noy ngu 14.4 out 50 akere ale tokumi William komi kit ni makimwoe kitchoki yang kangalan so piga komozi kole rototin kema Gandan King Ololi, who were at Yamagine, Kamatus and Nikipaki. Koki Chomogimogi, Rototi, and Mogimololi Pichot.
0: Yes,
3: I hear a monkey mochigi put in Kenya. Ni Wenkun, Kamasa, you, Kumuli. You were Turkana Kumuli, you were some Buri Kumuli. Pig up calling you, Kumi. Queen Gelogim Ololi, Kumololi and Pig to pick up calling.
0: Yes.
3: Kibura Chigi or pick up calling you with 3.7. Korai ni skate chete milioni chega mwa, machoagi mwa loni, ki agi is, ugi nje, ko, piga western, iyo bil 3.6, rai ngo cha bichon, ago ngo kechok kumiye, ndomo ngo semsa zra, koye population kundo yangu ngo western Kenya, mando yega ko, yanga kimo, bichu gumi na bai, ngo kumami na basombo gabo, iya tete kumi, piga lagi, kunge wale megu iyo bil 3.2. Enyugin. Raini ko manaji mara goi 3.8. Ini test choni chegen. Kanam ko sinye ingel tribes je je je nenga nyagu mu. Ko ngondam ke sumugu kusinto nyoi. Kuma jege moje ge okwel. To manyi sompi ko poru yu chegala.
0: Yes.
3: So go titine je bako lenji ngelo tangmar. Iwe olimpo west na gije go igangma. Pa ko ko azir chugan 7.7 ka wuxisi.
0: I am.
3: Kukali asu kutotoza pe ya kupotoza ule ni wama u magitinye kura magilion magitinye kura wali
0: ni kura
3: koi pi ingele chinde mnyo niwe hine kabara yako serete ama tekina ya mago mi chinde serete koi ingele ngoti shurori akuki ngolole akuku wanye nyone kumiko se ngalale tikiri kimye tele kukuwa mdo siri ngalale amumbitu mimi shuru so kukuwa nye uliem kumakiri vikuwa nyani kuwa nye uliem kiri jita liku chomtu wa kimyo no kumamaki yinki so kuchuwa kumache kimoji mbika apkale nye gilinji ni ndo kani amumite kando inatani kinyuri kumaki nge ngele tunki nyuru kasta apata vika apkale nye yubo toni muki nge ku kale ngasike magengi ine tumbi nyu noge magengi ne gitinye si tunge banga no magitinye tungu mo gitinye lakini ne gitinye nguni ko mage banga pik chon buldus ko koma chogo tustus por le inman si magere bigala ko mo kibanga noti si magere bigala ko mo gitinye namba ishe kingo ko so muli am gulenji pika ko nji le noger ko mi 2.2 million ko rache to pati
0: yes
3: ko bayman Ngut kotilge 2.2 jongi mwa wili. Agi itesi 3.7 jugi ya kibiri. Kemi 5.9. Yanga kimwa. 5.9 kwa yima tayin tulu. Pichu, igiri na iguru ni. Na nangura kwa 1 million. Kupika outsiders chumma kukwe yike na iguru. Kune pola ma. Kutindua pichu mpoko na. Inyewe kiambuni. Tindua 1.2. Kuchu kuchu kogere kogi emetul ni jeti njagi je 3 2 6 1 300 tens of comedy za lagi ya kore ito pika so yanga kimwa ko moki mwege ala ngubul jito ko kiki ku ni 40% ta ko ni yaisa ko mo chute ke ko ko kiki sinda ni 7000 ni 7 million agi o ki bil ko ni 3 something ako mo chute ke
0: maituma
3: foto passe ni ni ne passe pas point de somme ko matu around 2 million nagi
0: yes
3: so mo chute ke mai ke mo chike okwil
4: so ka jo ka ni morin 2 minutes ta ko kanget kicho ko mi ngoliono ndo bi kap central kanget the number of peak che mi central eta che berura ke me begura wal dong ngoliono ta ko igura ishek ani ke ba ko yo nge mo ngo ke mo ngura ishek mara got ko chang ko 4 million ana got ko sa ko ne 4.5 so kina ka ba ishem bi chulo wal dot the number of people che mi te ota
3: ngi ne ko go it paka miru wal mo mi chine virgin wal
0: yes
3: Kumiru kuraje chwage ko 9. something yani 900 daki kumara gonyira kwa 1 million
0: yes
3: mbiyo ndage ele chang bigusir kambu amna kuru kitu kergie ko mos victor kagamega negen ko uginye ko ya register nge 884000 almost so dry no register nge kagamega 1 million como tile ko kyam
1: but
3: kura chiki mi bom ko chi bonu ne ko kura ko ne 70 ko gile bi ke tum ko chop ko sirge oingu tum ya sirge ko gine 60000 no lugu tinye je bonu 130 to 140000
2: yes
3: ijegen
1: yes
3: so tiku wa gile cham bi so itu ko sirange bonu so to goes
1: yes
3: do tilige ko ko til bijona ko no lugu ngolo le 180 170 bi ga so
1: yes
3: so po me de negen ingele o bole pome
2: wo banyanye
3: o banyanye agele wo banyanye ko bi ngo ngi to akso bi tabi
1: lagene gabe gas bana marima gen bana patre gabe gas
3: amu maye ko nyonye ko ra amu ni di ta pome ko su kondo no utpara ko ma ngi te ringi legali so di ko tu ge aya
1: lagene ma tu ma ni walwa ti butina bana patre ngako ko mi ti jitana ngako kole kayaran anum mara ni mita seragale lakini tongo iwe vice president mana jita nuna ta bwana CEO bwana Patrick dozi mmoja ni for example na wale jita kana na polo brondo rono na kama tongo ile tabana lakini tongo iwe president
3: koli ya rami
1: yes
3: to ke mara ai ni gile kana la ko ta bara ameli magara ameli ni gorori
2: manis
3: manis Good corona no ngingu mu to ngi lugoro sigi mhm mami bi sietis
1: yes
2: lagne smarete malagele garan interview set ya boyo
3: ko ingele kor ga gisam bulin
1: yes
3: kuri woru goro rindo
2: kangeti muta na tere ngita yenge anaiwe for example in county government
1: yes
2: kwana yontu nge yaoret kulile namsi yeto ngwa gavana yonga ke yaore kunyemse ulukoye so ngone yoe barabara governor and mc
3: botinyo allocation mc allocation tukul gumi ngi na gavana
2: exactly
3: so
2: koger ko
3: ke so ngitu amunke so maga so min ayo linji nge ku amuni ma chegura agini kuma tinyo imwana ka timwa ni yake ngala la kamera o gi yonji ni ga waran iwe ge inyo ile ko racho boran
2: so ngoi bro no ron ko ga ibilio
3: Mami ada itu William. Mungkin betul William kau
2: berono.
3: Mami alda. Mungkin betul ke tu ni mereka kasih tengen. Kau boleh William. Ini guru. So yang kekir barabar aku kararan. Kau kami kau cicir kura. Ini kau cukup orang ni bawa tinggi.
1: Exactly.
3: Ini tu kau tem tinggal aku kami. Kekir. So cukup malu ni nunggu ni. Kau William itu. Game malu ni lain. Oh dah nampak tu William bawa. Matus tanya William bawa.
2: Tuseta nguni kipa mwamete kupa national
3: National
2: The county government ni kuma mingi neo nguni
3: Mama chuta kalale
2: Mama kalale ya nikuwa mwono
3: Mama kalale
2: Niwe ya stripi kupa national Ibari giri kora la mishe
1: kumisha kenta
2: Ibari giri pe kituseta nguni chanjo uruge kupa national So mami tengi nimi county government mwono nge ngolo ale ngele Ngoe ndiye nte ni asu nguni kapa nana pa mwamete kone nguwa baka
3: Igeri sura mwa ngale jui nganangu waktu si ama cha kono ngumi manyalo nege boy ka komni king hali kuti ko bomet nguni ele ko kichoranda ko boku
1: national government
3: national government
1: exactly yes
3: amu ore tab chibule ko kiginde wolba
1: yes
3: agonye te norana ulimbo
1: daraja sita
3: nye te preso ah ni tin jutu ne ningu no no min skoro ni ne tin onke awo nyu kipkuo nyu ngu jut awo ibum awo uze ibum ko se kutu awo ze su kutu ngwa ga mora awo ze nga mora ngu mongi se ani awo mas ko ti ko ko limba masa ko re ta bu digir inyu on je bulle ko no ngo gi mar ko ti no me jan mar
1: te se ta man ngu
3: inyu imongu komi ore ne te se ta na baga boso no ko ko ga so ne ko ti bu ni Ako miore nega kichora nguni Kongete munut Ako mas panda Ako kutuole nga buzon Ako nyuri kwa korkoro Ako kilkuris Nega kile tuyori Arenu
2: Ako
3: miore nebe nipa kandane
2: Koke balga kwe nusinyikuwa
3: Koke balga kwe Iku nga nile kan liambulon
0: Anak mana yang bijak nak kiamat nanti? Kita kangen.
3: Kita ni boleh kaki ni ada. Iya ni.
0: Anak kamu sih. Kamu bijak nak butuh leh tu nanti ada.
3: Kamu bijak isi apa lagi? Mama bijak isi apa tu je dulu.
0: Mama main dulu.
3: Mama cuma
0: dulu. Kau bijak kamu yang kapan nanti? Agi kalau kapan nanti? Tahun tadi tiga kungko negara rana kaisar kau kerana itu dia kiri cingko mami yang itu agi kau lima.
3: Tapi mama
0: uang kapa cawat.
3: Iya. Kangen ti ikan tu boleh ni mukul ni. Nao gira spoilet o ne pole kajapa. Maya, nge ngashakwa, alegi pa kage no mishi.
1: Mhm.
3: Ai gaze. Mhm. Ko ngosi spucho ko burgo le ko togut ko o gire le gikyo. Na o mo.
1: Mhm.
3: Iko zo. Ko nge ke mo zo
0: le mo gire le dos.
3: Kuri. Na mo de pole le gire. So o ko le mi kajapa. Ne bre le mo dai. So o ko nge le tinyi inde le mi.
1: Mhm.
3: Ende buchi na anga ke mo ko bulu.
1: Mhm.
3: Lakini mo wait.
1: Mhm.
3: Imagine you leave.
1: Yes.
3: Two of you are not giving me school. Come in the lunch. Pay in the law. Lunch is the law of a lunch. But what they keep coming. So, when you guys are tired, you will come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here.
1: Come
3: here. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here.
1: Come
3: here. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Kirim pi gap kan?
1: Aku
3: kisah orang ni macam, yang macam munggu aku parti ngomni, eh? Aku naik boy jono, boy ni aku gigi biasa aku tu tau boy jono.
4: Maricim mungkin kat time, coba sila lagi ni maricim kau macam at least once a week. Masih tu yang leg cie, once a week sih tu yang malah juga beri tap kau lencin. Kena lalu tu dah politik kau lagi enggak?
3: Nanti macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam
4: macam
3: macam macam macam macam macam
1: macam
3: Mami betul tak yang dahulu ni kitinya. Gomaki set, kau yang mahu api. Gomaki set, kau ni lelai nua yang kau lagi. Nyalah lagi seten, enyung kipin. Tam kau muisho, yang kau hati tu. Aku kira kau lama roti nyegi. Kau pakai oktau emit, aku rib kuni. Kita harus kugur laki. Aku lenji imni, imni, imni, imni. Ayer, amu lazima jiaga tul kubuka kilo kiki enyungi bini kuhuri yema kwa lazima giri situ ngubuka kiburugi ya tap kolin chingi kwa higiri ngubut kire higiri chutul ju abut kitiyo ndi niki ngonwani nrae nini migan mwagiri kisi ati titanu mami kire kiyo titanu niki gutima jagando inate irik temi gando inate situ ngi pongo ni kwenye ni pongo ni akpigala Kau yang tanya lewe ni, lagi ni, cangkung musagi, cangkung beriung kau makin. Iya, naik lewe beriung kau sih, sosos. Abu cipta kau, mana sih ada tu no cangkung betul. Kau mami cipta cipta betul, aku makan kau makan. Ayah sih, makan lingkau ni bateri, kau letemon, kau lah. No, yang ini ni muat, aku jadi space lejut.
1: Lejut
3: eh? Ayer.
0: Mana sih, kau sama dua orang kau sama ini namu orang kau doy kau. Kiki ni yang boleh sih kau, kau hitam kau baru tua korban. Kau yang baru tua, kau mahu sambung doik kiap cik ikut leben. Mau tunggu mika serta ke, nasib ini kiap pika apa agak kau makasar. Yo, cene jangan kagum makai lagi engkau lalui putina. Oi buntu ku apa ka? Oi buntu ku, oi cimbik tu ku ini. Nenya asirkan leman. Lagi ni, kima cene gele le nenya asirkan le, kau bawa tuup cik itu ni cici cawak. Sekali kalau boleh, yang baru tua, kau yang baru ya bu nanti, kau baru tua, kau yang kami sekarang dah bunyi. I junta yang gua kali ni, agi gua sabit cepi. Si tumpes juga masa gua andoi kau kena jual lewat nanti. Oi pun tu gua baca. Mami ten kini lagi mai missing. Mami macam gua negi. Kima cek cuk payshun. Kima berapa berapa. Kima cek tu. Kima cek bek. Kima cek gua last sebab ceko. Kima cek bek tap cai. Kima cek nampak awek. Kima cek tu. Cek tu nut gua mager mi gua payshik lah gua kau. Atau kita nak sama kandu.
3: Kita nak sama ni atas si Patrick. Kau ingat le. Kau lenji ni. Suka mi William yang gitu, kau kini nampak lagi kabel lewat not.
1: Emang,
3: ini kasar kau ikhaja.
1: Teh.
3: Betul, nak kian tapi ni William, nak ikhari ikhji nak ikhbar lagi tua. Kau kau lihat John, aku ramus temizin, aku indah tersan. Kau kau kau big pi. Mata kau asma pi, gimana lagi pokok kau pi? Ia jadi canggah tu tu kau. Kau macam pi kau kau nanti engkau ramu mami gitu. Mungkin biar tu aji tu lengan jere. Mai betul tak ye? Orang muda kan agen ke?
0: Segitej.
3: Situ agitej. Ingin lemujun beri kita nyerai ni. Kau tuan Mombasa, Omi bandia tene motivi nuti gule hawe oyo mono.
2: Kapusu.
3: Na magen.
2: Mangen jima.
3: Yor tevi la itu ni gitu.
2: Itu orta gonyo tu. Itu orta tu magen gino.
3: Mami de to tevi ni lenji gimi o ulimba matatu. Ni gilibi o. O mono la pi a gilibi.
2: Kom mangen. It's true. Mangen tega ondo gima.
3: So yo chike tega ondo I. Amo aku macam orang yang tega ondo I gigi
1: Exactly.
3: Ingin lo wajib Patrick I. Wagi cungili ngiru, lagi wapa tu gua gisi gini, orang kita agak tak paman.
1: Tak paman.
3: Oh wagi beti.
1: Iman.
3: Iman. Iman. Iman. Iman. Iman.
1: Iman.
3: Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman.
1: Iman. Iman. Iman. Iman. Iman.
3: Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman.
2: Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman.
3: Experience.
5: Aku tu ngeta ngalain gitu para gak bisa nunggu aku monyo bu aku lu mau ngeleng ngeleng jatuh mangan gue kena bisa ngeleng jatuh gimana lu ngapain gue kuning gitu aku tapi aku pada mertu punya sih cukup bercini kayak story
6: kia cinta sih nyambo kemenye amu lu tunggu nih aku hanya tunyi cipta nge gitu nah leni nguyum pi kasa
5: betul kau lu gak kaya kasar bu
7: kiko lu in forma nominate sini tanah bapak met ku lanyin nih murti nge bisa beri nge kalian nge gike kwanya gue kusir nge kaya lu
5: nge lu ngomong ngeleng
7: Ngomong
5: aja, bagaimana sih ni sih lah, Bruce. Oh ya, kalau ni apa, ya kan dia ni kutimi boleh stick pun ni. Aye, kasih orang buat apa kemnya? Amnya kita kau dengan kita giatam. Alih ini lagu anjay. Lagu. Ia macam itu ya. Kita nak tukar kasih itu berita berani. Kita cakap bagaimana kita tukar demnya.

Namba 3 ama chebik taman. Kutuwa magot kelia ane nataka watu 10. Matra sisi kibo 16,000 inyoru chitukul ichutu kitego 16,000. Kero tuge namba 3. Tuwa magotel ticket chi agot agenga. Agot kotel ticket agot kiten. Ata tuya kukata ticket akuna. *274# duka namba 3. Ngele mamiti. Kalia. Kasa spik matra sisi ake. Inyoru chitukul 16,000 agonguni. Mamiti netile ticket agot agenga. Kole. Nichil *274# kulenjine. Nichil *274# inakuambia nini? Amache iwe tuge namba 3. *274# enda kwa duka namba 3. *274# tuge namba 3. Anichil kule njine inakuambia nini? Swali ni moja. Amun magigas chi ene ndonyo akot. Kumu angananyo alewain tese tane. Ika ole njini magigas chi ene ndonyo. Hakuna mtu sokoni. Tuge namba 3. Ukifinya inakuambia nini? Kima chechuru unoktaman. Tomo agot kabit dalili nebo chito agot agenge. Mwange na alogo testa eneni sokoni. Kale na netuga kitu. Agot matre sitako kima chepik ten. Nimegu oto alinde netai ananogo tiegu namba 2, iegu namba 3. *274 agichil hasha. Duka namba 3. Matre sit nebo 16,000. Ago kale njini itinyo option agenge. Ki agun 16,000 tu sa iyo. Ichutu iname 16,000. Ichutu iname 16,000. Ukiingia ina.

Alright, kasane ni ngwe tukola le mi ka kituyo kora halen kai butul. Ngut ko to mai butul e. Ana ngut ko to mi nyoru jaba kap kora. Mhm. Ko me imge. To masai tnyen sa sa ba ka ko pata dege sekto moglo. A kituyo kora ke be bertan ba ing ne bate tutin ba ka to rore ta kala sune tipi ti tas de gono to na kasane ni ole ata jini ke una kai ngora. Engine ni ke atre du nungu nguni. Kai nenu koi se kela rapsrim kai nenu koi kape salagi ni kaya mga kita apko bagai net ang nala gur nenu ngani wae kasare niu ame jata jin ngun ya sketa style ako gaga mete ni misogo next 274 ash number one kami teta ne pa 100 eh iya wae kasunye kami teta ne pa 86,000 naga jeng ebing mut lagi ngun ni kanyo rubi kaya ngitu toma 3 people. Kita naga konyor cikai ke gure karen ni, ak kita negi gure in, gure kaleb so bi kaya gitungan ni cikai, so to ma bik somogu, aku mite rabi ni cikai gure panas, gure panas kasane ni ngui tu korle mi ko jepen dati kapesa kwa wingi, ne ame ni nyo kita keng nyo, ame jokot koto mi nyo ngu ni inyo tu yage te 6,000, ame jesi kinak teke pe kita ke, Star 274 Ash number one kasane niu. Guru inye wega soko ni ragaraga. Aje nge jijatom kwa te soko ni ako inguni. Aje nge jijatom kwa nyorke ako inguni. Star 274 Ash number one kasane niu. Mami jina ako ingen. Nangotake ingen.

Aya, kagamu una legend kata jining sogoni lakini machabu kuna iko mtu oh na na bona simenda lakini pato natafuta mtu. Legend ndage mwagini mje mwa. Ngebu na tolin gap katoi na ndage bunu ine kitake mwa we direct. Ale na mwale. Itu manjur itu nak aja ni, tetan apa itu sih? Saya cuci tangan kemo jenok aja nak beri. Ngoi gini aku cuci tangan nyuruh cincin kita ni. 174 ash number 1. Aku nak aku kaya number 2 nato kira nak aku ramai number 2. Oh ya, mitu cegarane number 2 nato. Correcti. Kapisa. Kau nam gebut, kau jom nyebut kolor rap. Kilatis. Naleti somena na vitu leo sokoni. Hapa niko michezo. Ako karon kilatis na akteta ni baita 6000. Eh. Uyo agere kilatis ukurie teta agi ni baita 6000. Suko tabe ni kwamba lago cha kole ke baro na no juwe. Kole ga baro teta sokoni. Ke baita tegra bini kemnya no. Kolang siling so samja ka misi mainyo. Haya. Ame janyu ngebe duke ta kenyu kora ame ngebe number 2 ini ka kagura met number 2 status sendwa ame jale banji pick school fees ingen le mama gara rangu tip chala kwe tinga suko jura jurin begin nyo ago lenin ko ko irao ko ebe kin barete mam yangu pe jo takis jo ko ela ni gure ko ebe ne boy nge lin ku ne mi ka la kwe kora aye we ko le mago ta ku ne ra ke kelas ke nyit ko ne ra ani tu jengala lebi wa meja tartin onto ayo ay punto gonto go ay pisa setan status 74 ash number 2 hameje ge pisa setan nguno number 2 status 74 ash number 2 school fees 75000 ko tipping mut kasani 1 2 3 4 5 nami nafunga goro ni status 74 ash number 2 mami jina ko te sogoni ago mite lanchi chege te suningu chekai gai kegas igu to si na gile kai gai tane ko nyata kanu status 74 ash number 2 kastane nyo status 74 ash number 2 mami jina ago te sogo ni agine oba no ga oba ko kenyi oye go mi anyon go mi

0: Atinye kamangune tali bebe gasene ni ngwe chugulo le mi sa iso gol ne bagas kolin jisu bi ko logo bi gabe me tingno ginda ko ngete ta cha fem ne bo ko ne ndet Ezekiel Serem kago te ji president William Ruto kandro che bage me vertano tre jigile bai shoni gab sergali ko isto ay ge chube ta anan chupta ay ta bai shoni gab andap ta ji sulda ay sergali ni amu nyo ru ne kel chin bi gabe mani kamu aru to ko le kandro jo ta ge ko matin da te tu te kalak to gol chemya jen jo ta ki ba andap ta ko ba te ma ji tyo ko ngete ki tyo ay mani eng ye mi te ko ma mi te ba andap ta age tu gol ne te se tai.
1: Mimi nasikia ati kuna mwingine anasema ati anataka watu waendelee kukaa kwa slums. Ati anapinga affordable housing. Ati wafanyabiashara wetu waendelee kuuza kwa matope, kwa mahali hakuna usafi, waendelee kuishi kwa jua, ati tusimamishe masoko ile tunajenga. Ati wanatuambia ati vijana wetu wale wa university na TVET waendelee kukaa kwa slums, tuache kujenga hostels. Mimi wakati niliwaambia kuna watu hawana akili, mlikuwa mnafikiri na waonea. Mtu ambaye anasema watu waendelee kukaa kwa slums, tuachane na affordable housing, ako na akili?
0: Englo ko gala ko ga ko mangya lage inerani ken county no banande ko nere kya lage gando ye ki jagal le ki ko temene ko sulai ba ishoni ka banda ta en county no ta ko gala le hinta oni tap kap sabe to ko ma ko le ma gen nwangin ko ni ko guru te ji president William Ruto en go ta boro ri ote nyu to pa Nairobi ase ko be te ko na se ji ne de ta ko ba maguti ke a ko maguti cho to ke che tinye jaga tamu ma ko tinye ka ne ta lakeng kan roi jo to ke kobun county no to ke kane re ki je ki tine ka le ma ki ga jini jaga ko ra ba ra inda ko nga lal sa hengi tu yo se ka bola te te ne ka ma ko le tin da ma gu ti ka ga mu ti che mi te bi ga be me te a go gu to si jaga mi sin ko sir kan roi ge jo to ke ba bola te ka sam ko ra ki ga ji ba ra inwe ke ja nge a jo to ke ba kan ro na te ne ra ne keng cha mai tino to ne ba UDA
2: Omedo zombie genge watume te banandi ngot komedi ko tore tara bruto nembi Nairobi nembi Nairobi ne mio ne gure state house amane amawire nandi omedo zam ko banandi e go yoto ko mutibe legis
3: gonyo gobo gando yi ko sijege gonyo president ngolali ngolal dos kando yi jege agot president me jago nayag ne bolle ni gi ne unye bitu
2: agot in agot biyon ko si juta jumi barak ni singa mori gi ruwa ngende kuma me ko tagenge gi rek tuko bango na dri pay jone ngolin ko sungu wan gi tawo le nin amme jege install ni me jege install ni ni tuku kendai raya ni tuku kendai di ka poti te me jego muau lati mi ofisi ta dio die asa ges me jege som pelex koske ye me jego ye wana youth teda tindojin ofisi ne dio die amo youth teda konge no limu je ngolal jin doito youth wen sao youth ngolal ji jin si wen sao ko leji o yonge tarat ke ga tel gura
0: Again, look at the county of Boasingishu, Gagunga, Mr. Minister, and Batilinda and County, not of Boasingishu, Janet Kurgat, and Mingiga, Bakomasata, Golewendi, what is a title to the Cheba, Kanyas, thanks to Vitali Shagaboro, and Gotenka Sartan, Kota, Ganyaga, Kilinik, Kongel, Jibaishet, Kongetagabe, to Tab Jumatatu. I gave me Kolego Gondes, Sergalita, County, not of the Tutikim, and Cheba Gergele, Mawindi, Koi Maxet, Tutikota, Kanyas, thanks to Vitali Shetogulang, County, not of Enga Sartan, Gunetesata, Gujing, Walut. Ko tingei agange leljine tna ba ishene tse ta ka nyoi kyo to keba klinikim
4: tuko na strike clinical officers wetu pamoja na UHS wetu walianza strike Monday na inaendelea kwa bahati mbaya departments zingine zote ni kama wanaelekea upande hiyo ya strike nataka tu kuwapatia hakikisho kutoka kwa department yetu kwamba tunafanya kila liwezalo kuhakikisha mahospitali zetu zinaendelea vizuri na huduma itaendelea bila kutatisika kwa sababu tutachukua wafanyikazi wengine kusaidia kwa hiyo upungufu kifika hospitali kazi inaenda pole pole mtuwie radhi kwa sababu kuna strike inaendelea
0: choto kasani ni ko logo ga pe meting no kinda che ba site so gol ne bagas kale site mana wek so gora a kal logo ga pe metalak eng no kinda gure na ezekiel serem testa fg ta che fm tu ge tap kal engine
5: john ko gol logo ga pe met en no kinda en ta che fm
6: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
7: 107.5.
6: Baringo, ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4.

0: Alright, go get a mandenga. Gele asige tega. Alright, go so neti go monu zoli bebe. No tulio tini bichi tuna tuwa tati fema. Duge ti no tong nene gengi tu go so no tini do imbo tuni oto betuni brani. Na tong no legend karibu. Jaga tu go no tini meeting on gaguli joji lega kuanya guli mbwa no fo. Go jaba go mukto ane tena gie tu go mukto ane tena lega liang aleju. Yes, my friend. Inke le mi desa ni ugole na nango inne maje tienda u. Kobi ndi tai si jo to tienda u.
1: Mama I banga na ne tienda. Aba u ende ko ande kiteya. Ege ne kusu.
0: Ege Kuku ibwa neta isi jongo mo ungi yagi be yagden already.
1: Paso ora inye kwa legir ka na yel dendera gule mo tinda yo losu logi.
0: Agwa jomu ungi tage nge kora?
1: Jomu ano?
0: Matingo jenga bi jai nge ni na tin kinyos.
1: Macha.
0: Inde wallpaper giti ogi inde giti ge mitem bi jai namba sume giti.
1: Na giti nda tawanda ba.
0: Agwa bi jai namba sume giti. Matingo jenga bi jai ni ma motority.
1: Macha, oh my, sija mamuni nibari.

0: Kongoi, thank you.
1: Kongoi, Jere.
0: Agi wai tagi el machine tagi no no no no mingi namba e uto.
1: Oh no mingi no no mingi tagi le.
0: En namba de bugo dubi.
1: Namba de buga nainda.
0: Hey, Gavisa, thank you. Jojo.
1: Atindai.
0: Ngalia te kuna. Aja mina. Kibagi wise tu go matin go bure no da age go iwis go bara jeju yani
1: guru titin dugu
0: matin go bure no da age go
1: mama wo buru ne no da go eldo dere
0: e kapese sen go et ko gere ga ogi de tu ki goro ron taun go et ka sama go sip go lir joto
1: ito re ni kindo ti se le na tu goro go magbe go out
0: e kapese agi weleli after everyone week
1: Ocho
0: ogi ko ti ko ma dire ko
1: waroge
0: walle ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
1: ko
0: ko ko ko ko ko
1: ko ko ko ko ko ko ko
0: ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
1: Arab
0: dere. My friend mana?
1: Ya muna dugu.
0: Ille ammi tungum nye karibu sana ga neta ke lemi dugu.
1: Ko waget nya ne ku ya rap dere. Ad lu ko tu ku waro bala na bagan rap dere.
0: E ge bagin ga bisa bigi bigi to.
1: Ko waget ni ku ni ga rap dere. Tu ji rap dere.
0: Me gen shua ga ga roga ba ngon. Me gen shua ille e le gita boten bua na ga ra range jere dugu.
1: Koron trairi te gara tere kala lu kitu bote ra ku te bote ke gara tere bitu
0: matini le kitu ta bote mai ne ngore wule ne le gara ra nge jara no
1: me buji ndugu
0: yes
1: ando nge tene ni ku bona ra ra tere kitu
0: e agiri sho gise yes
2: ya mona
0: e bye ga ne tsunga
2: amona na ra
0: bye ga ne tsunga
2: ana studio
0: ga ne tsunga Yeah, thank you. Hey, right, did you tell him hello?
3: I'm me too, come
0: ready.
3: I'm not going to go away.
0: Yeah, right. Isige nyurungo lion touch from low.
3: Hello.
0: Yeah, is it?
3: Ego
0: tinyon. Imi tinu no tinyon.
3: Amu na mukomu kano indana.
0: Thank you, sana. Some mogi tega biga isige. Touch from low.
3: Yamga walo nare.
0: My friend, oh.
3: Koroga, Itin wana ne zoom ne over go ko nje jale ne patu ro nana ngo lo ngo
0: ehe o giwe gitu
3: kya o kya o
0: ara maga ne go lo e gi bro ti che libe mago je to
3: manda mong
0: e ye goro
3: lo tu na nyo mo e ne bu ngi zel ton terer kini da na mo ja re tit ko mata ja mo bro ti ya mo ja tamin da
0: e go go karibu go to family thank you sana good game ti ta gen on touch from lo
4: Dugu.
0: My friend.
4: Amuna dugu.
0: Ah, bye. Karibu sana.
4: Yegi onu na ginyewe. Gana mina irasaruriye.
0: Karibu. Imitene no dugu.
4: Ami jebkebe. Nota negle Clinton en jebkebe.
0: Karibu sana gugge.
4: Ibara gogo biswe indugu.
0: Ay, nunu bisi nungu.
4: Ami awa nye gasto maga en duge tu garatere.
0: Gile na ami tenu biso ya ni shopo ndugu. Kibure ne tuge ngu.
4: Yeah.
0: Kibure ne tuge ngungu ndugu.
4: Yeah, kebi tunna gai ne kono.
0: Ege berta ainon.

0: Nito nibo komoswa kap kizush.
1: Egi sirile ne barako ndugu.
0: Tu ma ziko barchini kasira.
1: Agi mete ki angisire kele kama ni deni kuja kesho. Kali asibwati jita.
0: Ma ma chonga bisa.
1: Jita wati ki sirile ti me bwan galejo.
0: Ma bwata ndugu.
1: Ege ge feki. Inge limiting a legalagi to Gostanini. Go to Mosnegi, Gilgibini, to not account for a member to Brane. So, go meeting a legiote imetoi malazi my zire. The common deni kuja keju, no, go take easy to Gujoniste. Kaliasi and Ilen, you go busy in the big to go down and you go busy in the jita, you bring you a lolly privately. A go imugila go mot in the ease, and I go Ryan go mot in the coronot in the pagai to jot and you, John. Agimete yangi sirikora ile ondoa urafiki kwa kasi. Yes, ni sawa. Ni sawa gisire mba lakini anina jige kitu kwa nika lazima inye itongosa nye jibigi. No, ina inye nagi ina ipoundari. Gili mite gine nyoko soma jito eh. Mite gine nyoko soma jito sinye kuu ni jita ke. Eh? Agile sijui mite gitu nabune ye garita ge wangi agisir ge kimi ngolio note ni agisir ko le eh ko le genye tabot ko le ko ani tabot sine le wani wen yere gu gel bana ni agisir ko le ne yani mitu tu ala keni so mangu magorora ne sir tu ku kyo de le nen ne genye bye bye to customer out o to ching customer out ni feel free en ni tete la gine ogi alize ge tete imene ne bare itala antu lu tulu mini gonde wono lamba tu ge tion kama ni deni kuja kesho. Wange wiku wakini yoko tinga adane kome sire kwe nore tauki wiku so ime tainga leki yoto jivuchona haka maja wakiri biki wa biki biki isek ako ungeribe siyoki isek bika biki biki ungerib kine ure siyoki tkapisa ingeit pams kwa tuwale jitenyu ni siko ya kwe etke kwa namchuma ini kemite mbata kabi gotime namchuma ini kemibata niwekse ingwe kwa kwa biki biki ikase kwa da abjes kao. Ongeri bisyo kisige pikipiki moso pikipiki king bad gotkuma mitu kumye siyo kitoki nye ngo mas pam siko siki titele ne hey agi iwe mutia nye oge weti mutia ile mati umisa mbiku wana kikure no hautu wana suwetu wana so uribisyo kisige pika pikipiki uribisyo kisige kabisa Uribin ne mama nana go to alwe jita we go to go se go iwe nyon ko mas ngin jita ga gasto mane gara ara ni nyona ko gir le gir bisu gi se go girim ge jeren ke lut kumi ne bi bi go ya men am ge jere jita ak birig bana ba birig na na tani gi ne to ti ti ngwen i tu go mutan wir ja go le si ne ne ga bai lam imaji birig it bana ne gi ti ji ba go ilam ngwen a ja ge ne gero Gut kya tono na wale tono nundu amma jo birisi meje re are gwen awale ndu tei birigi na ngeto kwela kali ano wale tei ta go namu bat kiti ni ngi le imagine iga sisi le gabai la mu ba hi ko ngi la je ndu we ni me jabu magalio ye ju ye jubiri ngutai hi tu na jo ro ga na kwanse guru ya giti ore agirata ki blada Kongo goik bati mbaya kola le blada go jibiti sigonyo goro gitiore go namwen igaze le wok to injini twei yer ongiri baginye garise kindiga ongiri garise go kije matungi we jawe to goi imagine nuno ni tagi nei we magajat gonyo meze yani imagine kari ngungi brege geti tibaga ngwenyi Meti ndai sign mira, mi sign mira ji guruya, yani ji go bearing ala gimi tengwe nyiru. Ki guruya, ni bare le jalu e ni go megere batayo. Ko ngale na go namju go le bare gege go setri tin go meta guru gara. Pero, oge gale go gije, gero. Yo ge bene bara bara e. Ana lu ine jeb ko net kije nge. Chobo chobi ba cho cho mingi ji ne gije. Ma ji sign mira ki guru, I le gero nwen yani ki gero me sign mira. Oga yo just go gir bata you know yi kongo mai wuju didi bwana igere go kwagus kong ne shap ngom ga bileta ke kuse kong ne shap ibare go giri ni ni a go gir bata yungul mami tanga ri ni nyone e la go tekta na bigi bigi ye gara ve yero giri bo biso giri o na lo ye gasi na gara ran lakini ribo bis ago bigi bigi na ntinye tienda gana muawe Pemambi kemuti agi girile wanyo

Ninge gelegi ture alright gostenene. Alright poleni poleni poleni sana ngalegi tumu musuang na tete. Alright poleni alright ita kwa tu sawa ita kwa tu sawa. Agere gawekse kunilipa 104.0 agere galagi. Lakini itakuwa tu sawa, itakuwa tu sawa. Alright, jipika tu mitini yungu tukwa sunini. Agina letuga agitau, tutitini yungu paa tingi tingale kita pumusu wangu na tete. Lakini tutunafumulia tu hivyo tu agete star kwa ragi tukwa sunini. Alright, asiki itau ngu tutitutitutu notoke nenuache kituka kwa sunini betini brani. Agatinga lagi tapa musuang na tete kita gini wane genye ke tinye kura kitu kwa sene nende kwa se mute aje miten tayo ni geto tuli bagenge tutu notage enen waj ine gene alright kwa sene ni agetis tagi tuku unone aji notane miteni wano gini bigyo tuko leo ngi miteni ndani arap terere Gengay, Gengay, Gengay, Gengay, Gengay, Gengay, Gengay, Gengay, Gengay, Gengay, Gengay, Gengay,

0: Alright, you go.
1: Ya munara bere
0: bye bye inge the study
1: ongo amazing ko rang ke ma dumo rang ne bai re number ye da le da eh eh ke mo ne te ti te tara bere ne among wo bi ke re ten e na mutu en ge ri ke ane a ble me ni ala u me ni ne minista na tv ne tv ne ko ende en ge ri ke ma ngo ro le wi no a bon ne ni ma ga tem ye de ko ri ke na ge ta yi
0: Thank you, Sana. Young to go send in Mama Jiggy Bait Kazartam again. If you got again, not about 67,000 Karen Vestas Ayub Beta Tweet Benada Kogaba Bijong to go stand on a unknown to get in about 67,000 Kasa Rabi second Jagun and Yeniru. No genane all in great size sumo to go stand on a come on a negative to nunitogi Agigas. Am I in a near Amma ini ni tille tiki tiit gitu kos tuh ini, kogai amang korong. Aga amma cie ni reu tiki tisu guk semua gitu kan aku angman. Igi ri legasip kau tu lebi studio. Aga gilion kisip kecing pigi ni tu kan. Aga gigi kau itu 75,000. Big cenyur cingge ponas gitu kos tuh ini. Big cenyur cingge ponas ini orang itu gigi kumit tembarange. Kasen jage tugu ni miten yon. Nitong nebo star 274 age. Tu mwale ingi tile tikiti tay non. Kwa yi jabage. Nitong nebo star 274 age. Gotinke leko izi 00. Tu mwale di ziri 1000. Tu mwale di ziri 500. Ke mwajina nye ni gune. Dayole na ingi tugu notong nebo star 274 Angem. Egu number one. Nige reply in digiti number two. In digiti number two gitu gostene ni. Iwendi ox 75,000. Yeri gitu gilagati li digiti se gu sumoge. Jetai gitu gostene ni. Digiti se changu get sumogitu ge. Jetai gitu gostene ni. Nitong nebo star 274 age. Tigitit number 2. Kele jine 75,000. Kole jitage ni onkana ganyo. Kibarasta. Nini ganyo ut kibarasta gitu kostene ni. Kutuga itil tigiti se kusumoge. Agisi bitu. Kole jine nye. Making sure il tigiti si jangu ge somoge ko ge si bitil gitu gostene ni nitang nebo star.

tieni kana enda alagi kumangu tieni kana ukima kumi kina ginge ingira kuno sulu ali ku ire ngwa ta yere mes ku ni pato bar akwa juma inyage inya na moni yes o nyama na moni akwa mi watch ma moni ka matotali sa ke tati gari ji ama matotali sa mi amena ya ni ira ji alagi sa

0: Haya, mwai, kile kuna issue Delvin? Yes. Yes.
1: With my ex now.
0: Yes.
1: Sasa ile kwa play, abara sana mwana mjiso. Kisho kwa kia chesa nena po juju tu. After sasa, kaa lana nwa lena lana nena online ni watch nini. Sinya surprise na sora ini.
0: Yes.
1: Kaa chesa nena, kaa chesa nena. Alafu unajua limiambia aje. Oh, mila, no. Kolega, what are you trying to do? Nikafunja mukia. Aibika ngabisa. Keynote konyenye. The following day, wakasa tagi chutskap la sori tagi eri.
0: Amu mami gine bas?
1: Aiyai.
0: Agoto mi agijata ni tago nungung? Tago nungung gijata? Yeah.
1: Ata
0: exile. Yenai mune mami gine ba kabisa. Kya go ni tabo.
1: Mami gine ba
0: mama. Pas. Ungi goch mbitu tai go sekta mano Delvin sigeweke. Matoma ndenye gimiyo.
1: Kesi ndata.